na me kwa kwan to die kwan die me ma bo nyin po won so de wa wale acha ayo sa wi bo nyin na wo tumen wo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fo ti asem me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu wo.

asoma fro nyuma ne se kwanti ko sudan toy na wonyina asia fa na impo fremu bumbi a etisam frama a emuya din a refri sro ba na ebese ifie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etisa oja yi yitrawo na ebese si won watifu

Awurade ti wa sori e. Se yati o ngura. Mira, ayebo. Eya wotra. Ni betina amma wasan. Na yacha wasan mbe. Nenia. Uya Yesu ko abrapo ni na.

Ati akofi kramenti ba bia wo bia mi so bia urade mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samrei wadi awadi e da hu kire wadi em wo kristo nyame ye gen nyame oba nyame so so akofi kramenti ba bia wo bia ami shira wo And then you're going to pay me. I can't pay me, sir.

wacha padie ke siye bia bidi seja padie we yesu siye ye ebi seja padie ne pwot de echa padie ni asisa kwe radie.